lager elai na rebiho na ijena walai durian ni suba dan kai me ruan da mani ro ruan kolong anar me ye semora ge ge kare ter ter na ro le te marasa na ni nang kai suba ere tol da udala na sera ngara ja nai ba da lo long ki di do wa i olai durian ge kare ngara anar me ye so waran garne ye so na ki durisha na ar nai mo da senang ge lasia angai na ni ne

0: Esipaka tukuliki gresho ya mpesa iti ya tuwe nkake nyama yente risheta ni miado. Kito likidua ya jukiuri. Na risheta na kito wani kalusu na ratomo 10,000 shillings. Tankara kini nyo kata engorua yuna sina nuna abila idhira u taataro pia nite mkotoisi da yule nga nchere.
1: Yes.
0: Urepiro ni star 462 hash. Mm-hmm. Nigilua sanduko boli yula juki ya mwenye kamera ile.
1: Mm-hmm.
0: Tege lobo.
1: Mm-hmm.
0: Urepiro ni sanduko bo.
1: Mm-hmm.
0: Nipik pina mwakidungi nchilingini tiki zama na udake.
1: Yes.
0: Nelele kawale tharishata dorop.
1: Ndiyo.
0: Na hitu mpaha nkalusu ni na raibu ni.
1: Ndi ya masina warene ya nadolta saa ita machine ya mwena na ngoreta.
0: Mm.
1: Ule lungana po kiyo grada la saa ina aketi within walaini.
0: Mm-hmm.
1: Utumia
0: mm-hmm.
1: kalifuni tu manamu.
0: Mm-hmm.
1: Meti yoldungani dakata.
0: Yes.
1: Ora dalekata nabu. Wala yule yule nyoketa na nyuata na nyoketa lukanaka ingorumpe saa.
0: Mm.
1: Na ura kebi kinchoyo. Mm. Amwe kinchoyo na nalifuni tu motoroda ya kanyo bunu.
0: Mm.
1: Nigu ushugilo lungani likinje simu.
0: Mm-hmm.
1: Mishuru yengi ushuda. Na meneja. Kage.
0: Mm.
1: Ata kete niki nchilo.
0: Mm.
1: Nero nakaa kientelea. Amugia ranake kulieto muna kini kitu kisho.
0: Kabisa.

0: ngas ajing ora ke peding pe yolouni ajo intumia na lolo keki ne yeni rejla no shogi ne ndoi weino peglo retai
1: wow pe milla kai tumia ke ko ile merio
0: eh amo
1: drug and substance abuse
0: yes na gore kabara university ke ro gore retis da yole gore siene musho ke ara hospital di alwa the both campuses na gore dan na hospital na free tongera
1: wa mulaka na fees
0: amulaka na fees ne kwanga di ne school la kea na school id ne yake rikitarini ni wo ya bak
1: ni mesidera
0: na gara services poke
1: wow
0: sadari yake mera
1: o mera
0: ni kiara mpaka ambulance te ne nyama lupi mera akinji nda school
1: ni okay ashole na mayulo amada esume na ehwe na school tainyo emilango na bulu kina nwenge suma arengerai ormasai na suma ke ay maye ka baraka shoma mpaka na issue na graduate na ngole ben graduate ye na ka ko milango ndia boloi
0: orengi suma na baga na jo longala dogoya na ufungwala maisha amoki fara na ore pinga so longa ni iruka jungira la suma nitume ndogo na jo positive attitude nitume ndogo na jo positive belief airuka jo ore na ke suma na lo ore kuna ke suma amertai na kaya kura isere nyo, kaya kura isere toki na yako mpaka ninga siyo tonga ni angasa ichenche na narratifa ajo wale ngisuma ya nano na ikaja kai beleke nyo etu ngasa etulo, etu ngoro tonga na leke manita etu ngoro marili nyi, etu ngoro emuruwa ni chini, etu ngoro losho ngasa ye mbilifa ajo wale na kisuma na kisida ita nano amuora ke peki mbeleke nyo ngisuma ye ni beleke nyo tonga na poko niliki ngira aman ni beleke nyo losho liki ngira yungor na yako wale ngisuma, ikibolo mdo tungu mwakuli kaya ngasa ya rendo kuna jo connection osi ya itini amu ule sayo alonganyo idipa form 4 iso mealabi kagerua nenoshi mwoti nire yara ni wala kepe yako keku ni ya rengama ni amu ule nkarlase form 4 na sikarini yake kincho marejo sikarini yake kincho duwa kuna siya itini na ima rejo
1: uongaiki
0: na ini kwa alonganyo ya kaya la capability pela isoma nela advance kage kaya ninyo niya muwe nejo njwa la rika aja
1: njwa ishu njine
0: na kaya pasho ilo rongani olonga limidi mamikiri sinyo rongani form 4 nela ikina ashomo na olongani lona jina ninyo na jimwe kona aja matarit na kwa kere siya kaya ore ngisoma kaya ngasi ndo unai connection amuwa masa imegili wana amele rongani likijo professor Ongoya ore ilo rongani ni promo rapa ilong president osapo saa ilo la gilini amalunga na hapa nkera panna abwe zarele kabarak na isu na isu meta kero nduye nyamaluna na mugire nyamaluna
1: na hape kiduwe na kera ya basi nyengente darasa meta kere nkanyit
0: yes
1: neta yulu kwa honu kolo lecturers amboro sinjibe nyakata lecturer yulu niki yulu ne dola ajiro lunga ningen na yiki mbuga nkaina sinjara raile kunye mere dola ajiro at least ele leki lotu watu mdupotu
0: kese papi
1: nekuwa renriki ya dokaya nitu tesia yenge suma na connection
0: uling
1: amereju shu alangenyo bonde jo ore net worth ino
0: na connection ino
1: lungana liyolo wow ashole ora chuchu dorop kaje be kishunye to yaendelea muki unique yolo na to likisi yoko lani ngol linkage ne my nfm na jidupoto milanko ni kiboloki enkesoma graduate pengi koni shoreleni terishata ni miado
2: maya fm enna bore mayana da anne enkarna na ipotiki emanya da na igwena renka jema eshe tuentai serena dede olta ushusa itikita mongwana itawang enkwitoi enka jema ashe tenkyo gino ashe tenduwa zaino ashe

0: Ekejile amelita usingoleje super dishira bakiyo kuna saa yanka kenyati yati yanka kenyamayen Pukio longe Jumatatu Narabeke Jumasara manare merosho sungwane Entada kenyibu dhara nti ya mwasi yudhira mwara nga wale makuti Emmanuel Ulekise
1: Chanebo na nupike ile lio na show saita kweni
0: Gresho yunga suna ratoma ndibada show mpesa hii
1: Yes Dugu yangu edeba isho ngalifunito mwane dogoya Lelo lungani uji Enda shodi mbunye simu Mkasi dedo lungani ngire bunye simu Edeba isho ngalifunito mwane dogoya Lelo lungani uji lekenu ole sakat
0: Lekeno
1: le sakata hidi baisho elifu kumi Tanaa kenya Hidi baisho renkara kia nyolunga nyonyo kata Ndamara nga mai lekeno le sakata Ayangore nagisho yogu shuda Tietu yanka kenya maa YNFM Uraibu yikitu mshuda nye Nikiendelea doa Alo lekeno
2: Alo
1: Lekeno soba
2: Yes sir Yubo leng
1: Akijidi lekeno ngay
2: Akijidi lekeno le sakai
1: Kalo iti
2: Adi murua olo manari nete utawala
1: Utawala Aki ya ului masa ili ya Nairobi teni
2: Eee ni ya duwa zaon
1: Ai dugu yangu maya la hito duwa ngalifu nito monari baka kisimu
2: Arodua reja shole
1: Shilingi elifu kumi
2: Shilingi elifu kumi asubui
1: Arodua jinyo kito lenga ingururo biyenea inabaisho ngeto mon
2: Eee
1: ni entele inguru nele legitu mpaka ngalifu nipu ni Pongezi sana dugu yangu Ayo la jende pa anoto form Tana kata kajo nyanu ya raimpa nga ingu wangi shura arati ya ulu
2: Aibanga reja shole nga arodua
1: Ashe
2: Aya.
0: We.
1: Lekeno
0: wala sakata.
1: Ni bele genyo sauti.
0: Ni jamaa. Ragiri
3: jo. Mingu ndo ya nyama lambira nyama luhir kare hesi.
0: Iyo na jo. Ano jamaa nufo me juma. Na Friday.
1: De shodi ya nda na aga no sata dune nyo
4: nyo nyo nyo nyo nyo
1: Ya.
4: Enjo na nona besai.
1: Yini ki bugesi nyo yi.
4: Bunge kiri sanu amu. Eh. Amara sa lo lindo bela gara form asubui.
0: Amana ilo noto form. Ma. Eh. Eh. Eh. Toli ki yo milang kodi na abu lenge soma.
1: Yes.
0: Kone bili muda ngariya no pi.
1: Yes.
0: Niki ngwana duo si yo kama ke kera no se kan ke lava.
1: No kan ke tiama si tanga saru ligil toka na wondo. Wondo ini ningiro yo kaju ki. Wore nena na ngalifuni tomo ne dogo ya niki njo iti. Sawa. Ero nge ngere shoyo kulia alifuni tomo. Tena katake.
0: Tena katake.
1: Miki ngera rabi gero bien. In the moment pe abaya ngulia sai. Niki jongo jiti yetu lakuru daika ni galtu alagi ya jongo jiti yetu alagi aja. Niki jongo ngalifuni tomo. Ni yako endelea nchanga mkaita na ngata. Ewa wa lekenu ngalifuni tomo ne dogo ya. Kakero neti kulia alifuni. Funi tomon
0: kabisa star 462 hash tegelo sanduku bote baka terawa tanyo na ile kitumuro biani mara moja mayulo milango ni na bolenge suma peki tumoki shor masai mezo show kiyo ke simu ni show yo gregele kole nyele sms tene bolenge toyi e facebook ite jona yore ntuki ya dokoya na connections
4: e
0: kintutu mwogel tongana
4: ne kintutu mwogel tongana na wole si de paito ya pon na point itine moja connections kero hila na sini ingere kikeye Niki jo siasani, niki tiko kinkera siasani yoro, niki nkata.
0: Yes.
4: Yola jo kere ntoko na job opportunities. Kere lege yu nana ili siasani na ili nona linge yege yu leng, niki nje siyai. Kage, kage kinkone viki nchole na miara siye nendo, miara nareta.
0: Miara mpala.
4: Miara mpala. Niko lasima, tanga sa shoma ngoro, marake pendip, nilo tu na duo siye gaja. Ale ngoro na connection. Amo meme jo isi niye nyo.
0: Genarok.
4: Genarok. Niko. Mende msi ya na mejo nga yunao na rock Te niye uwe siyai Niyo niye uwe connection Jipangi
0: Nguru enke soma
4: Nguru enke soma
0: Niye uwe enke soma na yake nchora kasi E niyare e gintu tumbo kulto nganak
4: E gintu tumbo kulto nganak
0: E niye uni
4: Ore niye uni Na yake nchora kwa najo literacy Financial sana sana financial literacy
0: Ore
4: na nasi Engino
0: Wengkariyano de siyai wampesai
4: Wengkariyano de siyai wampesai Amo Tenina busai enaro kyo shini kijo finance bill. Ngore ngole ngwa pa. Kera ngole ndo kuna jo
0: public
4: participation. Ni kera kana sie ni kijo rogen this. Finance bill. Finance bill. Yo la jo geti nyasa zingine olongani. La kijo finance bill. Kage meikata.
0: Melewa.
4: Melewa. Gana gore bilo nyesu bilo ruye suma bengi bilo ruye jenga na disugula ni kijo school of business. Ne itu mengkari yang nampes ay, ni jual aja mah finance bilai ni agak rekonari. Yes, mila kor baru baru amu kepuji tu. Ila nangang soirok.
0: Ila amu lo si amu yang entuk ni muka keluangan nak.
4: Ila amu, iyo lah joka nyonya di na document, na finance bil. Nah ini kijogi nyonya tolik iyo kan joka nyonya disadvantage, saya joka nyonya kasarani, saya faida ni nara. Nain demarolim. Amu, iya mengkari yang ni agak nyono, mana dua dua gring. Makara sinyenge na ignit na ende na sinye duna jax sinye rumia na ende
0: ka kalamu
4: na era enan kalamu ka gore bi ndubut bogira ri na ko merisha yo
0: ba mara lo galle metu mora kasi litu bari jo mejiro ka e shankari yano ne durunye biashara yo
4: oleng e gen chamu e ore na nyanga sana ro financial literacy na geti mpaka na sina jo self employment tenelau orang ni ergasi. Nende maiteru biashara. Nende mayong arusha ndo unajua futuristic. Nende marusha sabu la rais ero lala dintomo ni jora na bala na biashara. Na ore lala dintomo na agaya kutigeno. Amu iyada ngeno nigiro inyegi ni yada ngene streets. Nindo yapo nige na bia ngosoma. Nyako yada ngeno napoda.
0: Okay.
4: Yes.
0: Wow. Ashole nkip shugunya nga maana na simu inye kile kudoro pula SMS le Facebook njo yogen duwate no kiata leni tengite sheni kigraya makamba etepa tenge suma telelero tuwaldo nga nale lo shu le maa ito ni ngomba neki nchenge suma mba na rungwa ni mpaka miti ule ntuki ya dokoya neki ntutu mokudu ya tunga nak ntuki na jonjera maasai kitu mokudu mangati mekura na mangati kaya kwa lichwareta amunjelege saidi ya tekuli wait now utotaki wijitin o meraba na niya kusiyo tunga ni ngolo ya kenge sumenye faida ntuki ya reneke ncho dorkasi ule pia kwa ya rampala ni yu serikali ni jirisho neleleka yul tunga ni ushuri ya naduna fasi piru mokia shoma isi ya serikali to wait ne apa shpasha tongo pisini naji ule ntuki ya uni eke ncho sidi ya ngeno piyolo wene mko nari piyolo eninka ajo nasabla hirongo piyentero biyashara ino piyolo dinyana ya ebonga biyashara kwa lekai ya zoraka sikincho oke ni uko resi nyengeno ni ntoki nda yekincha na duwaka sumangule ne mera olungani ya baiki nito olungani utangende ikinot kakati nipo tina yena nkalamu na hake yako nampaona muyolo mbapo oken na yeni yolo wesabu emeta baiki ekincho sidi ya nkari ya note sina jie norobi ya ni nijua kawa roro ndo shinure berige siyanki kinejo kine tekela kwa lengketa na botomon uresi nyake soma na yekenjo na mareki joki wara amuno toko mpesa yisiana na je nde marepeka nasia nene ipi uko nene nitu mehisabu wankari ya no orke retile soji te maisha ino keli duwareno ya hata swali ngili kwa nishore leni te atu ngide shene mayan
5: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Nataka uniambia hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
7: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
8: Ere Maya, Ero Mana Yesirwa, Nijo Kiananuki. Eng kakenya MIN FM na borin duata wenkitengena
9: Eremaya
8: kukiolong ewiki juma tatu ometabegi juma saatu manare nkakenya omitashusu mwende nkakenya
0: kubidhele nchia mwase dhermura nengabale mekuzi Emmanuel ule kisi
1: janebo nanu pike ile lione KSA itakweni
8: kima ginye siyasa olo shole Kenya
0: nishere dhara maase
1: yes
0: nigiara maendeleo nikwati yola riko nigiara laraja nigiara sukulu
1: nigira osho nigara mpenye beka jaya
8: Imagine
9: en
8: kakenya
0: Iga sepa katukuli ni bandotoro pia nisida nulente ya kakenya no long eduo tata na ndewa tolonga ni uji lekeno ide bandotoro nga lusunara tomon
10: lekeno
0: pale sakai ito nimo na ata yine ide bandotoro kuna ropi yente ya kakenya no long eduo tata wala kei pitu mbukita longa ni ranya *462#
1: kabisa
0: pitu mbukia ate gelo sanduku namba isiana ni yu Rabi gelo lalu sanduku tepeka ajo na sabai dirau pin nirau elelaki tumuro biani sida nuleng aitum mpaka nkalusuni ibuni
1: tarisha na namba ijo lunga nidia masila ikiri guana nejo yuro lempe sayi nanuro mea kwanza nanuro 129 nejo nairo kiarum shilingi 200 maliki najo gidira nara yuwa laini iye nuwa nanga rodi yuwa laini
0: atiye nisha
1: lendu moro nyo lendu moro lo biani
0: yes na kuronya *462# tege lo sanduku bo
1: yes
0: tiyatu wakula ili liyata
1: kabisa
0: tipeka pin nilau
11: Doropo Lomon Jemayen FM

0: Eba ena no ye e robota ngai.
1: Enkashe
0: studio. Eh, nanu yerubuto nyo. Ya laitoria ni, mera laini ngoni iputo kabisa. Ne iruburo ngara ke kias. Ma ke iputo pesho, ka ke iputo te ngara ke enkias o laini ngoni. Good morning. Ke jaru yang ka genyenu. Amos de nyang ka genya ipi. Ama yera nanu shi yang ka yeseriani. Se da yang na ngene robi. Mi robi ra rolling. Ni mi ro wasi. Ne ke ba yenta ngole taipa. Kitaba yo ke lenchan. By the grand ni bele Nairobi mera meji Nairobi kira ni bele gani mera ke jolo sheki kulingana na afile na gira ambassador ndani Nairobi yani bele gani Nairobi mera nyo mera keji olo sheki amgashida kabisa miokura para wa kila jioni lazima beki ndunyo nkuta kila jioni lazima beki ndunyo nkuta tena na jiduo kiti na kwa Nairobi na asi ngina grayaru na ra akija kuno na lutwesha kumoko leng aje na asi nanu no no lari eh amegira na asha enake kila siku na lotesha no lari ajo na sana na bila zero na ragini na arne ngo bolen ka jengarna yo la shelen kire nenje bay sabu golong la yini ngoni king glider ki at mure nolong na ngai na sheyo my glider ki at mure mkenya ngai na glider ki sheyo man ro den chefai ngai na nyaka sheyo man nyaka mure sidano enye na ajo na ola yini ngoni karibu sana atua oramati leno longi durara ili ya mari mpaka sana ne kama kawaida kiti do yongo longi juma eh idipa weekend atango idipa weekend atango weekend ime nukia nukia eh idipa weekend atango kake kinjake nkaji ya nashe amu yusupa ninye kinjake nkaji ya nashe tengara ke inasidano enye ole nini mwoni karibu sana kijeri shere edokoya negira jungwa soungwan nigubo satano shara negira jodo ye enengi gwanara mati kibwa saa sita ngudara mati saa saba nigubo ratetu lo sokoni niki nken enkolonge durara karibu ala nini mwende wipo kinebele niti tika jado county naro county anaka nerobe barengo samburu la ikepia olo shona Tanzania iti siolo marsabit iti akiji wipo kini diaspora wipo kinebele negira atumiyok ayo mwono tonka ipokira na ajo kikaribu sana karibu sana sana sana kage mjo sigiringa na ajo eh last masara sibe ye bunyol tunganye ndo kisida ota Friday rara Friday na judu aba shiri or bene or shiki do kodan kala Friday pa ye I can a wiki tisidano mera ora dara mati na ore songwan na ga show yang jilingi ning 1000 meter wara show na abaneje ore mbisa ikumo na show yoshi ge unyo tano ye ko ngwan ore rara no long nore sankapi sa ina ke yir daga ngare buartam tine waji ba 45 eh aisho olungane jilingini ngalfuni imyet ne mego si amol dungane gurana marai na ke na ba jong dungane gurana sa ina kam kameli daga yobo ni gurani mpaka ke yin karino ngwantoram so ngwani ivi ne dum lorungane bati to am sai ne bungeta ne waji ngal fini met me ko na ropi yani
2: online ni ngoni no number sidan tenolong nena erishada no nin de machinda european ku mokten ko ito inalelege ronya star 462 hash te simuno ni lag lurbox bo tiatu ilelege nchori ni tu mengi de marani suli european na katake wore tiatu lelo bogisile ne rabo ke zawadi ni na abasha ne de mai ni suli mpaka ngalusuni ibuni tol daika yake kelele ko ling ronya star 462 hash ni gelurbox bo tiatu ile ni pikpini no esimu ekidungi chilingi ni tikita mwona udake nitu merishora ni njinta ye zawadi ni mbali mbali ambaka nkalusu ni ipuni tolde kai yake kanyo ya nyeta ironya star 462 hashtara nige lorbo kusobote lelo ilem ni njinta

Amu enotoko ki orkita manyunoto. Olainyungu ndegu yankaita, ashore orwele yankaita na Kenya. Mufano lungani, ura shere nkaji. Ura pia shere nkaji, nejo nanga sasuru kwa soro mozaru. Angasa ocho mozaru. Nito kia unokira ra foundation sida yeso iti. Nejo ure nabolong, nesha. Nena ngunye yankare nebuta atuwa naduwa aji. Kake ituwa dumu yankare na aji. Nitu gusugusi yankare na aji. Nituwe ilankari na aji, tenkara ki, inotoko ki, orikita manyi ndoto. Ikine nkaire naga nyola ini ngunia ya makendo na aji, foundation, orikita manyi ndoto. Na kanyi ya kire nkaji ajowiwe te na Kenya. Ya kire ajowiwe kinchere, wera tisye ipo kinikias, ne yu neti foundation sidai, amuna karake miyongo sogus. Wera biyashara, ke yu biyashara foundation sidai. E yini ngura yu biyashara no foundation sidai, pa neloru nyanka tato runo na jina ngolekara na jina iwe korona. Tenoru nyanka tato runo sa juu sa jina nikiri sa ina ilapa duwe ila. Yula jilapa duwe ila rai rukute mwali. Na achi gusugusi yoshi inaki lepa rai ila rake gusugusi ya biyashara. Amungi lepi ndokiti. Ile transport. Nijali lepa duwe prokuru kire nkana kia ila ra. Kakore biyashara ngole na ata foundation sitai. Orkita manyo noro sitai. Biyashara ngole na ata stock. Amore na foundation na biyashara na stock. Ya ta capital la tabra kiwo leng mara magduro kunchai le me baikin da remit ror kunchai la ore be lo sokoni ni nyangu ndaronum ror kunchai la ore be jongo sokoni ni nyangu ngishu tikitam ira do yor kunchai yo yengisho na ngishu to mona yeda ngolom ore lo kunchai la julo ore be garu tamanya no sidai na ke golo leng yimpimpi shay amore la rungani ne be ora account nye lo kunchai etiem 1500 mbage million baka nyo millionaire Ore lo kunchai ni miki mpimpisha bokutoki. Neja sneri wa lara matani. O lara matani uluka aramatisho. Na akira brake shi foundation. Na ramando ringa nana kira brake weleng. Nishori kia kwa narepe ishori. Nishori nchumbi na narepe ishori. Nore piyapo numo yaritin ni miki mpimpisha. Tiankara ki ilobraka diya apa lopeng. Foundation. Neja sneri wa marijo ara foundation sile yola nini ngoni. Or marijo yole ngoni ngoy. Oroni ya ilobrake. No anel rugi si siwa ki dolor la la rabal rugi lolom rugi lengi rikino ne meki la do mari tenkara ki ido bra ya ba foundation kai na jo na ganyola ni ngoni ngura ki te ki no foundation ngura ki orkita manyi noto ngura ki ba shara manyi noto ngura ki kanisa foundation ngura ki ba shara foundation ngura ki maril no foundation ngura ki ngishu no foundation ure beldo si ubogno bono lolotu me aranchere ekshomoki ay gusugusi ewa

0: Maya FM. Kabisa na jenerali mbara kuna saigira na kaburu wala ringo ndenari charado yu Ongwa so ongwa saa tano roi saa saa ene So ongwa na yamalaka ni wala tomo nunu wa jawari Kigira na budu kwa gira diajo ongwa saa ongwa na ringo Ndari mwajari ariana wale so ongwa na kagira diajo mwadu ngala chonji lingini na ranga alifu ni miet Yes, amoni jana ara saa hizi Yee, ngalifu ni miet ninche aibu ngala niwete ngini sheni Na alasi masipa isho oltungani Na iti oltungani doyojo Daniel Aduwa na oltungani jokukutia Daniel Kirao Yes, sili aduwa oltungani ulenga jo Sai so mwana gini debanye keji kukutia oreo Daniel Ule so mwana debanye ara shinda marambili So mwana debanye shinda marambili Pongesi sana Mea da wana naga nisho yo Torbox nilakia kwa onine nyanak Haya Maya nalo
1: Odi
0: Karibu.
1: Alahi.
0: Oye.
1: Uwole.
0: Soba to yuwele kukwo.
1: Iga ide mara.
0: Aide mwa wanano.
1: Espera.
0: Isi da yuwele ng?
1: Ama wanazi sa hii. Nige mwa yenye. Tehina. Alade nyegi jingena.
0: Oltungani ni ugura no singalanga hii.
1: Amura.
0: Oo. Amura ni ugura na naji?
1: Eee.
0: Ni eme oltungani ni ugura na riyagira isho o singala baba.
1: Amu.
0: Hello. Hello, Mayan.
1: Hello,
0: Mayan.
1: Hello,
0: Mayan. Hello, Mayan. Hello,
1: Mayan.
0: Hello, Mayan. Pole role kwa Mr. Network no P malta jaga ira jole kuko kayere janga na jo kege network ite re P ngila ri shugunye na na ga dele ga ini o go ndi benye ni mulo le kai
2: umaye na lo
3: ala se
0: oye
3: suba
0: subo leng
3: taji mama ra go ne re wangan sidai
0: karibu sana keja wangan sidai
3: isidai ele ngira ende le sidai
0: ehe
3: ele dingo hello someone
0: yes
3: dingo ngala na mama ba na beuto
0: ehe
3: Sedingan ada lima warna ya, nara.
0: Ho.
3: Sedingan ceria ada apa
0: sih? Eh he.
3: Sedingan ceria ada orang ni kan?
0: Ho.
3: Entah yang ramai ni lima bokin.
0: Eh he.
3: Entah ini yang ramai kesen.
0: Yes.
3: Tadi dingan kan ngasaiu, tanggang orang lebeli.
0: Aisho, lalu juga apa bokin?
3: Tadi dingan ramai lima bokin, terlalu orang arah dek ma, Maria Maria lah sih.
0: Aisho, leng.
3: Aye.
0: Thank you. Kabisa kabisa, Maya nalo.
4: Hello Maya.
0: Yes.
4: Olase.
0: Oye.
4: Mambo.
0: Poa sana.
4: Ukazi.
0: Niko poa mimi na wewe je.
4: Hata mimi niko poa.
0: Karibu.
4: Unaongea na Fei all the way from Kigori.
0: Oh Fei.
4: Ya, lepolo si tuko poa.
0: Oh uko lepolos.
4: Ya, lepolo si tuko poa.
0: Oh uko lepolos. Wakapisa.
4: Aha.
0: Ni barredi.
4: Okay,
0: what's the
4: machine
0: you
4: are
0: in this
4: hour?
0: Uh-huh.
4: You can answer
0: now,
4: my mom.
0: Yes.
4: Lala share a line for
0: kids. Uh-huh.
4: Lala share a line for kids.
0: Uh-huh.
4: Family has done.
0: Noro, deni kisi, ejuma. Kiri de, angkulang ya Friday. Hey, on the Friday, na kia kuna idola jo, erangua weekend, ndio hiyo. Ala, weekend, erangua weekend, kabisa. Maya kasi kido kado, mele sungolio. Doi le plus plonge ojo oyote ego alimute neema limu nigi jogito limu milimu to limu milimu milimu

0: wamejionyesha kwamba wako ndani ya serikali. We thank God. Watu wa Poro Ward wamejionyesha ukakamavu yao na wameamua wako ndani ya serikali ya William Samoei Ruto pamoja na gavana yetu Ratilili. Yes.
1: Leningo ni teningwa lelo molengo account ya Samburu Rolonto loti atwa ina ward Poro mabelo molo jonchele lebe la de petrol ro giron chilingi na bayaro mono ile ne ile brise lon chilingi na ara arta moile tarare jole balunye rubarana ira shige ila ra e petrol wenkima epra ten e shomona ngola ibalunye ina kile apa na shomit na ila ra ile ptengole leningo ni hitabaya na yana beinge juk be ila ra nchilingi ni ibare hoto mono ngwan tena ngiro ga Nairobi tenebosi itabaya diesel ibare o artam waare tela ra e diesel wale takaunti ya kujodola iningoni na emirirai bei alage emirirai ilate petroli reseno nchilingi na abaya hibare hoto mono ngwan walage na reshara ilate diesel na emirirai ronchilingi ni ibare o artam okuni wale takaunti ya samburu emirirai ilate petroli ronchilingi ni ibare hoto mono bo tenebo nchilingi ni hibare hoto mono unio na udu na emirirai ilata e diesel wale takaunti ya narok na emirirai ilate petroli petroli ronchi lingini ibaro to mono ile denebo ibare warta mongwan taila de diesel ola ni ngoni bangulo na get na rishara hilare wale boda boda tia tu account ya narop egira haiba lengore nyere ntiraki na ile ba ina ilata jonchere kelo ya ironi nche ana lale wak le boda boda.
2: Sasa mimi naona hii mafuta imepanda sana, naomba serikali tusaidie kwa sababu naona hata sasa vitu za duka zitapandishwa nini, yani hadi pesa ya gari ya mtoto kwenda shule inapanda nini kila kitu. Sasa tunaomba serikali at least muangalie maneno juu hata sisi tunaumia hapa chini kwa ground. Sasa mimi ni mtu wa boda boda. Sasa price yetu sasa hii unaona ma customer sasa mtu ana tumepandisha fare kutoka 100 hadi 150 kwenda town. So customer anaona heri atoke mapema aende mguu. Sasa sisi tunabaki bila kaki. Serikali naomba muone hapo hivi.
3: Serikali tunaomba kama inaweza rudisha mafuta chini kiasi, kwa sababu sasa hivi sisi tunaumia. Sasa kuna wengine tuko na mapikipiki salon, so sasa in case sasa unaona kama makustomer hawezi ingia pikipiki, inakuwa ni changamoto sana, kwa sababu sasa tunalipa nyumba, tuko na familia pia inatuangalia.
1: Wale ni ngoni lolomolo bidi bagiyog ndoro biolo monte na rishara kashunye na bagi style nanu Frank Solitei kutata.
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: My NFM enkidesheni nininingirorosa itikita mwana rongolo ngina abishana ewiki
6: Mayan
5: nyana rikito nesujukulie ashamu yebe aga sula iningo Mayan tori shatpogen
6: Mayan FM itnabo ompo inti na abishana ewangan olosho Mayan FM
7: enkiguana oramati urukuroro likiderye nege magimba ultiren wena matare
8: kabisa na jenetu mbara kuna saigina na kabudu kwa lari mwende kuna saigye saa tano saa miet na imala ya neuro opishana imala chukunye nadi ngwe na ngora mati ya mwota ngwe na neke magina nala tenkarane malakwe na ngeke magina adoi esia ye wasi vijiji kake mike magidua tarana akisiri sisi neme sita kie maki fili nagina mwole sila kaldara adamu ajwe iyeb nishirudoi enkitinyo nkesa. Yes, adola jega mwole sila kaldara liye magiaju yida ala nishirudoi musedulo kijiji aishirudoi enkiti nyongesa aisha ngirido aisha ngirido kitu mbau ninyaki mwenu ae magi aje na sana abile dhiriwa la nini mwoni kaka asholo rane jojo ile maya na mega adumu yada mile 46 kajado rane jo Felix Felo weti yoldo nyo ila dati na uya garumu yada gajala shilingine good morning ezi Ezekiel te kafune orkasis nanga te kipa keri lele ishi maile sana asholo nga metiyo subu kwa robe abi abi wala shilingine good morning na kupata laude ni kilele wendijo romosha negra jodi ni kundani najo gina hako landi junga atua my lovely mom, lovely dad in-law Elizabeth bromeka shadile sayin wala nitu rai tinebo doi kopi Amos unga najo doi ene kapari yu negra najo gina hapo kin endi junga atua oramatien oltungani jo Naomi Neguaso Neguaso tesharto kasho oleng ole malogo Dixon keji menyo duboite mobile subolong andawo yola shilingi na ipo oleng agaribu nungwasi dayo oleng ehe asho oleng nejo najo na kolome jungwa tuaramati Andrew Mutamberia Anderson Dasur Shedrick Maripe Jackson Nguiboni ole singolo boy besepet nebo single Elvis nejo kina hapo kine nejo nguto hii atua oramati asho oleng Emmanuel Ashwaleng iti olivu nijo ololongo swani dala masika nyingi barra cha shangoy mesh lema tekilo su area neli gurumoni mwalashi lengiteng tiamungi tekilo buris Ashwaleng sanokish gira atumiyo kama kawa lel Daniel Nabala gawashi lengiteng subo oleng arumi tata barakio liwe nijo joroi na jo ashe olungando yo jo Aaron Sayles subo oleng mwalashi lengiteng hee tewe nijo London yes tewe nijo London gira atumiyo maelita ajoka wakome na nai London gira najoki Sain Anderson neno kule taipa Hosea Sain Amos Simba gira najo kipo kimpe jongo atua oramati sivaro gila ya shole ndoldoli show gira sinja tu miyok loud and clear rana jodo hii keji suwa kei le klerai gira tu miyok rebra kiwa leng takuna saidi ana kanyana jaya shole MC junior good morning wala shile ngiteng good morning gira nati guri jolo longa ni jia kata msone modu pe jongo atua oramati rana jodo hii sangida sangkuya ezeke lele chesusua jaka sinja jongo atua oramati lele diyo rana jodo Felix Kereto, wale njuhaiti yekwa, eji ya kana sinyari jongwa atuwa oramati. Oltungando yyo, jirine weji Felix Kereto, kwenli na shuleng, resian, tenebo diyo otungando jongai, resian alfason na shuleng, bitis ledama, tenebo alfason tiyekwa, eji ya kana hapo kinendi jongwa atuwa oramati, na hata kuna saai, na Kenya. Lele sinyari yyo otungando jof, jof Philip, ashuleng, eti wune jishatuka, tine weji ya gira atumye kuna saai, ito hii, ena, na dama ni tiyakado hii single Elvis tiyaka mama Lempi, Felix Nanka mama Jaden, mama Sana tiyakado hii endi jongo atua oramati orano jo olenjo na Rolex asho leng suba yankaje na rugu atua ipo leng yereja ti atua misu juna na imodu asho lita lorulunga golo nisangkata shatuka julia sere timuna na jo enkewancha te lorugorian asho lenga mo idibasi njero hii atijongo lele diyo tukane jo neweji enegadiel sele kajo sele enegadiel reina nikeji mama Sana rile shuta negaru yore bra kyo leng neti ya mama lenye yanga ganya pokin ya dijongo na ya tua oramati ya shul John Saito dungwole lor kidotu temeto tewini jo rikiu rikiu ndiyo home shuleng ayolo rikiu oleng rikiu napajua sana sani nguwa maita ya shuleng itinungu sodele meka shuleng neti ya kado mutro safi tenebodo ili yankiputa karanja na bala iti ya gani jungwa atua oleku ya Dalton temudo na jo ene mge tine weji gira tumiyo na atakuna saai lele sinyeri yotu gani ojo ni ujala ini ngoni Felix na ingisa tenero bisiti tine weji ya shuleng kefusa teba wa shuleng temopel nyerot nyama luton tumaro ya shuleng siloma tegoni jo poroko a shuleng ole chesuwe sekel amegra sinyeri bujo laudin klia na atakuna saai tegoni jo kapune neti ya gana olenjo right yekwa eti yaga sido hii MC Junior Honorable Dominic Amosletiba Sanja single Elvis eti yaga do hii olenjo hii Rolex Shedley Sinjo hii Anderson eti yaga endi jogubo kina tuwa oramatia shuleng Jose Ntome tekisi tinu yaga sinyatum na iyo tekuna saai ena Kenya sano kisha shuleng te transmara jo shule kwa ila gira ajola shilingi ni good morning iti noted area neti yaga bitis la dama eti yaga do hii mamne mpi ene domi ole mwalimu ormalimu metawur kinoya ormashabiki na hapo ken eti yaka endi jongoto hii atua oramati ashu ole Frank Salash temurua olale yagira nasinyatum yodo hii takuna saikita Frank Salash aka Brownie Boy olonyoki kejo olonyoki kabisa ole ngini angu Alex Namaswa eti yorangale pirar telew Edwin Konjela ashu ole eti yaka na ole munga namba mbili Kilop Junior na gali orash bil ala tenebo doi olemuge lol pelesi eti yaga wakina di jongo na atua oramati ya yugo ranyi longar ngano wazito wazito lela tukane doi ojo lengirongu Alex Namaso ashu oleng neti yaga na MC Olbariko yubo obor neti yaga kasanya Maxwell maripe Shadra kiriongi Branton ya mashini lejeperuso eti yaga di jongo atua oramati Daniel Nabala tolichoroi kama kawa ya tijungwa sinyana jia Asholeng George Henry Asholeng iti ukwara ugenya Goldwyn Sanka Asholeng tishartuka Lele Nelson Chichoroi Asholeng amega sinyaru mjire kuna saai Olmalemi Asholeng olmalemi metoriki unaya Gilaka ashukunye Ezeki eletepa Etiwe nejodoi olamuriaki Tino ujaga ya rumjire nare kuna saai Ena Kenya Nadoli ajo itijungwa na jaga narama saibu wakin Endi jungu atua oramati na tena olo
9: Enki kwa na oramati
7: tiatua mayan mela maria mugi shugunya buduko ya hatari sharane miadom
9: Mayan FM Ewangan Olo Show
10: Ewangan Olo Show
11: Messi ragare boyega can you say day watch
12: I boyega doina na K24 plus
11: can you ina
12: ni ringa yu maroligi kaisho hook up legit kenga sa agogera movies
13: your choice
12: series
13: they're rewriting the world order
12: sports
14: okay
12: nemena nage kera si reality shows animations ongera eji nera mbaga live channels
11: enaseba doi na kenye laki
12: ay miure amumiginda laguni airogi atakumi
11: mongo yu nijue pesha ke
12: ay nemena doi na aligi Melag ninye hata Janga mgayu Downloader K24 Plus Sai sai Nindobira enkolomino
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama 10J Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free
10: Mayan FM Classified
7: Warekeda Ceramics Company Company Limited yolotiana Twyford Kenya nerikito jengito biruno to etiles toloshole Kenya nejalio oloshole maate nelotu meta engishoro torokasin inanape ita yolo keda itapara kulosinya orke juadom nchere teneni ngejiki shore kasin neipangwe ngoro emu community liaison lang ana Johnston Mbuki te 0724 583 861 aragi Samuel Kosenja te 0724 126 493 tenelo meta ya igre ngorute keda irewa impala inono kairewa ki HR03@twyfordtile.com aragenta baya enkampuni keda enkopis HR tada musi ajo HR agena isho yor kasi ni minyora mikitele jaleka itungani mipodu nyesi enkampuni keda mpesa ipe isho altungani yor kasi warepo kingayu nguru siya ye keda tenegurewa ye impala inono kaya imari nikimpoti interview warolo ima ne isho yor kasi ito na irbarnoto selenge norma saibe ngoro rukasi tekeda po kerishara na tirikasin ure turikili kwa yogurt toshoki HR ekeda IV Adhiambo Oriaro te 0716 648 139 urikili kwa yele liki yake Twyford Kenya Twyford Kenya better solutions better life
10: Mayan FM classified
8: kabisa najeri mbada kuna saa tano na mbada kani wala tomonele so saa mina mbada kani wala tomonele tomono opishana yes kikira na kuduka ya kikira na inkigwa na romati kare na mbaga lwa ni mwini ajwa kinchere kikira na loduka ya doi inkigwa na nikijwa ene box tare majeri utara na friday nide mai ni miyata form kake eke nchwa dinye tayari eke nchwa dinye doi box form tuwa na ji na di tomono ni nereba na ji box show form ijina isu sana CI ijina yiri duka moja tenaro kisti diweji Ndiba na jibu kusashua form onge kimit. Tayari. Tere mera do form. Ndiba anoto. Star 462 hash. Ola ini mwini na pirumoki atijenga na kiguran. Na tendulu na mera erabox sile. Kaka urobox na yola ogela iko. Tendulu mera nuru mese likiti ya kanchere. Inoto toki. Tushu kwa isi adi. Ilo nya box number 7 pirumoki etau. Ara nkieka rai toki. Tendaka rado hii satano. Ara satano na nkieka re. Naduwa dumakol tungani. Ugurana at least mara 3 ine. Satano. Paramoki Aisho.
10: Mayan FM. Mayan FM.
7: Iti atua inkigwana oramati.
8: Ere Mayan.
7: Kiderita niki emake mba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
8: Olesendero. Olesendero. Olesendero. Kabisa na jenetu mbara kuna saigira na kuduka la inu ngundanari shata. Hehe. Adia kana jinjere. Tinengoro edi angkasiri niki jota ata. Ene standard. Nadoli ajo. Ora pare kundolo ngi. Na magi abajo eyuni abani sherra ran muselo kijiji file jeldas lo shojiru balusuni eyuni abani shirin kitito ki na rado ita yari eyuni abani shirin kutike uni kakadu la jo eti ngole PS le delo security nebo national administration ojo remo nomolo eti ngole duka ya bunge eti ngole duka ya bunge na jo administration and internal security committee tengole egire ngola ya budget nuru ngole ndoko nabona gira ngole da budget na ambisa ira na ala keki kulo file jeldas pia ibi na budget pia mo nyara lak haya shomo lan jir bunge yi ajo njere teni aku na igra au mon budget na laki ki kulo rasati le file jeldas na pake u neba na njaba i proposal ki nejongolanje bunge ile na kamiti pele piki from ngeuni meshomo ngeekimit tedere ile jo serikali o serikali yeu tejo la la kafile jaldas yer balosini ye tejo bale la kamsa ya ngeuni ore na yoga la bunge ya myo ko sheme budget o egindo yoga mpesai kake pele meta ngeek imit mbe bale nyongolenye PS ajo ora raba ikido ya financial year 2016 2026 2027 abagela ba lobshana ni daru na lelo sadia ngamu ashumu wase vijiji tenebo mama kijiji angamu e kulingana na serikali angamu olenge uniuni enye ndirga edo na tumbie ya shirara ndero mdo airtime ajo na asinanu kaji ndo ngolenje bunge hi pelake ndingilinga 1000 met wori na iswali nanchere kisaidi ama sana nebo ni shaulo museni lor kijiji ngirizo kwa serikali tara abuno itambua ni shere donka di ye siaji nebo ni shere na kieki mire mera wala account renye jaga kwa njini abaku kito kusana elebu nye siaji kidogo tamashi nani kito kusana elebu nye siaji security kito kusana elebu nye siaji neta ule yani dobe de ulwara satiare kabisa fuli ila ajore shima na mingi na ambisa yini shite gemea nebo ronge jek kidogo sana ndio ki elebu nyenu unajo service delivery ki improve sa service enye kidogo shen kilimo tisha merasi si kabisa haja na asina no maji na lo yes so baru ya le Philip
9: yes ndio ndio
8: nini isina yanga ya nyayo leng
9: bitu ya mai na ro ngol tani
8: ashe
9: kabla na ngol kidogo leng ngol ro lo ngol na sai de
8: ehe
9: Mesti dia lah ye, kita ni yang dulu ni ni ada ada bisnes ni, kita ni lah, kita ni lah, kita ni lah juga ni. Kita ni ni saya ni lah lah, ye, so nak kita. Kita nak sih kita ni nak dia tu dia lah ramai mesti dia di sini dia ni lah ramai tu dia ni lah ramai tu nak sih dia di sini dia ni lah ramai tu dia lah ramai.
8: Ya, orang ni orang ni yang kerja nak lulus ya, yang lulus. Amana ina ko ewo mera ga laki mera da dogu rara mera ki shere ngiti toki ke da sana aji mera grounds ja rara ko ke galon ne wo sho ni go sho do dogu ra kabisa be e bo do na ngo be sa se si aji
9: ye ki ko ma ni ki sa bo
8: ehe
9: amana len da ni hiro len la ga dum ni ni lo ni ya din ni no kala la ti ke ye per kan di ni ko ti wa na ti ni ro le na ni na ni sa re ma ni ko ti
8: ehe
9: ni di la ra na ni ti ri do di ti ya mo ga di na la pya
8: ehe
9: am ga ra na no la la ka le la mo ge di di na ge ro ti ka la lo ti ti ya la ti na o ti ka na ye ge lo ni di na ti ko ni ge ti ra ga mo ta ni di na ye lo la la ñor ge ci ñu ci ay ngara ñan na ngi ta ci hep nit la gën dina na xol na ngi la ko naay ci ñu ñu ci ko ci mu ci ta
8: na su ko ñade ranawre do mi su
9: ci ñu la ranawre ni do la ngi ga tax ko sama ne ngi la reñu di ya la boy ngi ci xam la la ñan nit na la mu dara ma ma na ni ci ñu ra ko ko ci ko ak ci gel da ngi jol do xol na ko ban lan na kai sapo de nanu nanu na na na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de nanu na de
8: nanu na de
9: nanu na de nanu na de nanu na de nanu na
8: de nanu na de nanu na de nanu
9: na de nanu na de nanu na de nanu na
8: de
9: ni na do ni ni do na baba ya ni ko ni ya ko ni ko ni ko ni ko ni ya ti na ko na wa de na ye ja ye wa te ha ta ka ba ta na ye ni ni ni ko la ji
8: eh
9: na ko ma re na ko ba ma ko di ni no ha ji ni na
8: yes
14: Okay. Ah, sure, le Philip.
8: Ya rija Philip na duwa nage. Kesepa? Na bwa nini jesi dayi? Ne bwa nda wasi njeduwa maisho yora yara rame ra yoko gelu. Mwala yuguna nile kia apoin. Nishori yora yara mwala gelu kia rajwe le. Mera na nyegeri duwa nkiri kumpa hu. Nyakutu duwa nkiri lorba yeme home siyai. Kanyu yoro olaini mwenye duwa renu. Ama nye nendo na mere shoye nkiri togi. Kilo sana ile bunyana service delivery. Takolo do musa nlor kijiji. Kilo sana ile bunyana do esi ayi da baraki oleng. Tana akaja etu ola nini ngoni. Mayana lo.
15: Awacha.
8: Oye.
15: Sobo oleng nan ka bele.
8: Sobo oleng.
15: Bona se ile mu la ngoni ngoni.
8: Ehe.
15: Ah, aba nanu ajo kide mata ajito gina ji le bunyi.
8: Yes.
15: Amo kedo la jore la bona Yes. Nedoldo ajo ore na de ruo ja parkasi le nya basidil kasi
8: ehe
15: nedo ngia pa bo a sagdo yo orga chamu la risagdo le lo nya sangai
8: ni jebi
15: ngwa ngwa ngwa ajo de ne lu na hi ne pa bare sangai ne pa ke ke mo na ne ha ko na ke kire ne do ke sei ne do ja su ku fu ne de ke ngem mo le
8: ehe Yes.
15: Hello.
8: Kani ngiro?
15: Nego ne ne jaraji to nano adi no de ko ne yaro arba fa yo da ba o de tege ke do lon ko ne.
8: Oh pastor said oh yes yes.
15: Eh.
8: Ah sure ling.
15: Aya.
8: Thank you. Yere jara nye kiro din nye show motisha. Mero din ngaje gara de na sita. Nito kuto ya kolu. Ajo na asena no. Napa na angufu esi haji. Kabisa neje nadi mbada kuna sekira naka budoka ato. Isa tano na yamada nado yara tikita mwile. Ehe. Maya kasi kidoka ato mkulogi lukule biyashara. Pashu kunye na ikira naka budoka ato. Nakikura nikiri edu rara. Kikira ya magidi haji. Ama asa na ikira nasika li ayo magidi haji. Kaini sho lutara muselo kiji ayo tambuwa. Nisha ben kiri toki. Ehe. Karibu mbaka nkia kimiete. Jiru mwelenje sirika linke uni. Nejo jiribu nge ima shode lo nge kimit. Ama ya naime, toki nabene ya naima. Kiro ya sayi shoru lo mse ni motisha. Na ama niyako nyana kisho saka lingiri toki. Kia bose na aje mera kisho lisi mjena awa na inji na fase mera. Mwala igwana nilo kia agelua ajo. Aregelua rafu lani mera omse. Kia aku yoko wa shalaini neke gelua le runga le ra. Pea mito kina rara ako. Kia rara ndoji na aje mapendeleo. Sawa sawa kashu unye nangalane mela kwa kwa rijana aja. Tada mwa ajo egire ngura na aje neboki sakalo dukoya. Na rangiye gari sayi ya saa tano. Ebunga rangiye gari saa tanari shera. Na kala sumabai chaldungani. Na uru chaldungani. Laisho ka chaldungani ugurana katinu ngwan. Maitabagi nya katinu mieto. Otakani ugurana katinu ngwan saa tano. Na isho kuna kie kari nyanak. Basi. Nilo kusini duwa la itas. Kana itas ha?
16: Enki kwana. Boramati. Tiatua mayana. Mila maria. Mugishugunya apudu. Kwea hatari shora ni miadong.
17: Mayan FM. Ewangan olo show.
18: Ewangan olo show.
19: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
20: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.
21: Eremaya.

0: FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Eremaya.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Kabisa kabisa na jenari mbara onsa igra na kabu dukaya diyo ngwara lega niora karibu diyo tomon. Aran lagani mira kebe kendiba na igona loini mwoni. Yes, kia kaya magado muselor kijiji na yu nangas na jo pongesi lo muselor kijiji. Pongesi sana. Amaya sile sisi na yu leng. Wala nyanyo ngwana ngwana gala rosa jase siya kabisa kabisa. Na guess that they say na leo na esia ye pesho chega ira wate yes ni rasgal najo gida da kada majo ke ni shiruroi enkiritogi eh ajo na asina no ke ni shiruroi enkiritogi amaro yi gida nasgal najo ke ni shiruroi enkiritogi am ema ga na sia yangara na ado oleng oleng oleng kera bo sa dan gara do yi dol yalo ni nya na na tinyado tinyago ero sirgal ai shiruroi kero ki sado yi esia ye improve kero ki sei le openyo ki de mayo so chineru na glata o jamera me wes dus ntage chama na si ayueling kero rusa tini fi de ngiro ki ero ki side yak dogo me le nyasin ja service majana lo eh ero ga lo yoko singolyo mala ya lo singolyo grabe ga ki yok aja na sinanu mayo la jage je lo singolyo o grabe ga ki yo sai Mayan, hello? El jeje. Kala Mayan, look at the guy, you know, hold, hold, hold. Mayan?
4: I have received a reverse.
3: Kumbe na, na ushu ushu de na. Na gre ngol ngwale ni niyo kwane ja. Mayan? Yes?
5: Uwaleng andago.
3: Sobo uwaleng.
5: Padawane ni raji.
3: Oh, tajiri sonko.
5: Yes.
3: Keja do yo lol dorok.
5: I did not yo lol dorok.
3: No,
5: mani ki di.
3: Bhai.
5: Ya na agro bara go di.
3: Bhai.
5: Ai go meja. Lenin badan tan le. Kese wala ab di sa. Badan di wala badan di main ne sa movie. Ya wahin sa de ka se bala wan jan tu di.
3: Yes.
5: Ai go meja.
3: Aya, tu jangan siang gigwana, tu jangan siang gigwana.
5: Hello.
3: Hey. Mana mana tu? Kira impian impian tu akhirnya kira. Marah muda juga jira. Kila yeye magara sisi doni kijodo hii normu sani, lori kijiji. Amasa dunia dua mera, era lagi ingiri togi. Nia kila yeye magia juu, kilo kusana elebu nyasi ai. Kilo kusana elebu kishoni njia motisha. Tadamu raha juu, kai dunia na dumla yalo ngalishoni kiekare. Na matumba na simu, agara sini mungu la machine adala juu anga anor na rekuko na sai. Ida rikina juu kar na ingiri na ine shoyo. Maje nalo?
6: Hello, Allah sir.
3: Yes. So babi.
6: Yeah, hello, hello,
3: hey, bye. Hello. Mayan, hello.
7: Mayan,
3: Tara, radio. Usho. Usho. Ka follow me na banaja. Mayan. Yes. So babi. Diagob.
7: Mana tak ajar
3: tu?
7: Asalnya mo, emak ada yang tu kita dah yuling.
3: Yes.
7: Oh, orang balas sila ya laroyo jalan kaum.
3: Oh, ni jalan balas silino.
7: Tak ajar ni nama kasih dia nyalaki, ini suri agen jadi rogi agen seminta mo. Itu kan aku sila di mana lolo. Mungkin mana aku itu agak ada.
3: Yes.
7: Saya sih rogi sih, di mana nyalaki lah. Na dinere nyake galli yo wana intilo abita yi ngohala wana intilo.
3: Oh yes.
7: Ego anyo siri na ida nalagi. Na ra wana nyane lor ta gungura yi ti yo laji wala da anyo si ora hibe ya gralda nya be nya halda nya na sin kara galla gra. Niki yo lo ala ra la lo.
3: Yes.
7: Ego kai sida yo lende nalagi yo sari na rogi ana me a hajal dugu mi ja moro dugu na yawo roke garame loru ama me ne so ni nyage
0: eh eh
7: di di ho embe sai na ra mere ne gi chomo todo munya da musigiria o ur bisile ndu mon ni jara mo gara yo la musigiria
0: ho
7: todo munya ur bisile na ne yo lo la ngani a jote ne ne lo nye be mera na na sai bisile ndu ndara ne yo ne ne ngini rau ke yo la jega la
0: yes
7: na mo ti di na inoli
0: ah sholing
7: ai
0: ah sholing kabisa kabisa na jana ndumba da unasa Marion Resiato Marion Resiato adoldi ajo te unasa ina nyana nyaga na rai gurando yi ne wado sinya na ra teto box nyana ra mushin tai nara na sai mera na dike gare a na le wenye te box ajinga na rai ngolongoldo ya machine pe ngura na joga ngai na rai ngoni adomu esho kunake gare na ra na dishara ola ni ngoni sime musho aga sanu ngoni wala machine pole pole ngura na kaumu lorungani Tengara do robo leng. Mayan, hello?
2: Hello?
0: Yes?
2: What's it?
0: Oye?
2: What's it?
0: So, baby?
2: Yeji, mora se rabo rehen bolle.
0: Eh-heh.
2: Naba ni mwengi gwenna anna, na da gra, bara mare de nyi.
0: Yes.
2: Naba ni mwengi gwenna.
0: Eh-heh.
2: Ore resya ye nyumba guni.
0: Oo.
2: Ifa aro ibe ala jamu.
0: Eh-heh.
2: Yes, ura resya sabu nyumba guni.
0: Yes.
2: Nenda
0: rona labanya sira na masairi na lesina gindi sai. Amu musegi jira, era megra nyaka nyumba 10, nyumba 10. Sama
2: njer musegi jija mje yo gidene
0: ja. Kyara nyumba 10.
2: Eh.
0: Ne are musegi jiji.
2: Eh.
0: Mm.
2: Ifas ndebe ala jamu.
0: Eh eh.
2: Wari ni kwari je wari ni kwari je jandumo.
0: Yes.
2: Nene ganya de migi ba mu me lindu sai.
0: Eh eh.
2: Yene rona ngi menere nara ne le ni nuna rumo.
0: Yes.
2: Na
0: gi fa dasin
2: da bela sirgali.
0: Ah sho ling.
2: Eh
0: na lo ngana ba le hembo ling. Ah she na ling. Ah sho ling adiba na no na mushin dilele sai lo ngana jo Bernard Sonkori da se mengona na kaduna Ben Sonkori. Ada si ajo kajete.
4: Reach is currently busy. Please hold or call back later.
0: De ba de sumanya ra bi sitari. Egra ajo wayanoro. Na jagra ajo lo ngana egra ajo lo la wayanoro. Et est-ce que vous avez dit? Et dit, oui, y'a noto. Eh, bis y'a gagné nasimu. Eh, Bernard Sonkori. Bernard, tout de même, n'y a pas de gagné ça. Eh, va, et tout de même. Ah, Bernard, da manye gagné, moro. Baga, même Bernard nasimu. N'y a pas de gagné, yes, que j'y a gagné, simu. N'y a pas de gagné, si. Ajo na se na no. Bena to du mesimo bena sonkori. Mayo da jaga yeti bena gina na no jaga yeti ke ben ci bayenye. At least ndu mge gara sai. Le na be le ra na le ba ra be le ra la lai. Aya. E du mi do rage. Pongesi pongesi bena. Ni nga jere ngire simo leng. Tu ka jinga simu ne dung net dinga simu ne dung ka ge wona jeri jamba la ni ngoni ma ga sik do ka dum do ro bolo mona sa sita pa na su kunya na na ro gida ka bunabo do ko ya na mu ajo gida ka na gura na lo do ko ya baddo ba do do ro bolo mon ki buda jinga sa ni jodo yi enengudi waramati ba do mo ge pe gi dol do ngana na la do

0: Eba ye kabisa nkai baba wa erishara di ngolara balai kabisa kabisa kabisa gana na rigadu mangari ngudi hee ngudi dehi awosho nunga lemusho oltunga na lemusho nara awoshiru oltunga ni lemusho laike nye na wiki dara basi peyono ina kwa erishara hee oltunga ni na lemusho ninyagira awosh awosh awosh awosh awosh e ngudi wa ramati ya ula tunga ndasyoku ndasyoku ndasyoku ula tunga ndasyoku tuwe ndasyoku ndasyoku Mayan?
1: Hello.
0: Yes?
1: Mambo?
0: Poa? Mayan, hello?
2: Hello?
0: Yes?

0: Ntomorona na ejo sungoli oltunyodo ne depa nuno lengo ni anorodoi mushindi le kuna saye anoro kabisa oltungani ojodoi Patrick Letaipa. Patrick Letaipa. Aha. Nyado yara namba. Pato. Subo leng. Anam yela ngar na ipato. Okay, Patrick Letaipa. Nei jakiji.
1: Nanu dailo.
0: Amun nara arna ayaga M-Pesa ino. Kaidi Patrick.
1: Adi ane melemi.
0: Ehe.
1: Nasida inalo.
0: Kanyo nara dobi ale simuno.
1: Atodua ngeu ni sai.
0: Ngeu nara jungutua. Pongesi sana yora mushindi lai.
1: Le
0: shilingi 3000 ena saa saba. In fact yenye lega na yikono ki orama lilo dora ara. Na ajua kima yana kai kabisa. Na pongesi ya mwadu ajo arudwa na mashini ajo ngolo ngolo na mashini ngolo ngolo gira ina harina lorupu Patrick na aja ashole Patrick
1: na ashole
0: ehe
1: ole ya kata rilo
0: ole ayo rokina alme rilo ole
1: ya
0: ashole
1: ashole
0: keji Patrick Letaipa ninyo na wana ashiligi ngapi 3000 na ini kinda abayo rama lilo ole na juma na aja ashole ini ngunyamu kita nebo yira ngwabyo ngolong Ejuma tatu. Niki akure nebo ye engolong ejuma ene. Engolong ejuma tano. Aramisi. Mbaka duwa engolong ejuma. Tata musia ajore kesho na weekend. Orishi weekend. Na aro shekira matisho. Na aro shekira mate. Radera matare. Niki ponisho sa inkine. Totobiru wene gila ruanga ingitie. Niki suji nkishun kerai. Amo weekend no shikia asisho siya itin. Na kajo na andoro weekend na mayani. Jogi mayani kai kabisa. Tada musti yungo loge Jumapili ya gisha ajo isho mosinye kanisa. Jumapili, tada ima ajo isho mosinye kanisa wala inyungu. Naja ashe kima ya nangai kabisa, kaji angkara na yola shile nkita ngayro kidengo yungkai kele tabu. Tananga isha nado hii, ele lero, maada le tabu, tu usinye dake silu alorudo hii, tuwa saa endipa. No saa. Kuminambili, yes, saa kuminambili, iwa jisa munduka ya saa kuminambili lotu, mbaka naso mwani enkawari. Naja ashwa ilengu ilengu ilengu, kiduwa naate ngolong ejuma tatu. Njwaki maje nangaywa tasumia gerenka ya maje, njwaki maje sini nyeye, wala gerenka ya itagol, njwaki nda gol sini nyeye, wala gerenka ya ota, njwa sini yeke ota wala nini ngoni, yes, wala gerenka ya idimye, njwa sini yeke ndimi, wala domo, njwa sini yeke domo. Kaka, ayikila kaya, erdemuwa jowere ngolong ejuma tatu, ejuma pili, tada mwisho makanisa. Enadipa roleng, tindula ziyanga ya ashe. Tangara gate boto tangara gimbe nyana sidain egida ngayi dasi ngba supati damo nyanya na jo olari tongo pokin na tangara ki na yi supat ndaro leng tidi kwa daga ikisu yoga na she aisha kola satle na she peke yake olai ningun ka jangara yola she lengi teng na jo na ole sere tenolo bye
2: niki bayine
3: ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira kapo
2: egin tambayi ye tuntire lino
4: ore la barabara na mashuru kajabe patovu kalara desi
2: tini ina malo mono sino ne juruno
5: kaka ne di Samson ole gewan
6: kajira no Steven ore saringe
7: kaji timo di toriken
2: amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo kin namma nyor masani
8: asragi tina bombo indina apshana mayen FM yado wode gilgore sendro lolo lushire transmara
9: asira kipna bo humpo intile mayen FM taga undurige juado
10: asira kipna bo humpo intina abishana mayen FM taga undia naro
2: la sira klang lolo mon ore ngariano na dede
10: kaja ngarna dayanda seneya
9: kaji David Olesaini
8: kaja ngarna Elias kitiapi
2: ningama Jambolos ultine lino etia wangana o gereshaza tena baikiasa
11: mayan FM
12: Doropo Lomon Kemayan FM

0: Harun wa naji anadi story antangodwa pe yaldwa linda ajo kai ngolari
1: yes
0: kaludwa limuna gere charane miado na dolto le na yojiru erejo bwana kwani munatuona ejo kai didi kai digrara du li yoga mu lo yoga manira antangodwa
1: ajamu dama
0: na yola ajoro shiba ba ko nasai mindogi angamaru ye
1: ho
0: ora gira tuk ora gwe ndango rodu idi
1: tu
0: mero lo ro giro ri olekai
1: yola jore by there ni giro weji ne ne redu en tim mining dona garo ning dag go go go na e goldu ole ngamu e sa zingine ora gwe be concentration
0: yes
1: ke gol na sia yole na na bsho wadogi make lamdu di mesia yonke
0: yes
1: make lamdu Orenge tunga na hiyo gapo. Achana na huyo. Yeye atavunjika
0: bwana. Wewe achana na yeye.
1: You wash your reputation tangu ile jenga.
0: Mhm.
1: Ne shugondolu. Ndio ndio. Ne undrogi wangaje. Ne wara dega ndio ndolu.
0: Ni mbaya.
1: Ni vipi? Hapo lakaile. Lakaile ograba jo kayenge siaye na sia yonku.
0: Mhm.
1: Era ba duo kuloge saga raduo tunana kulope ke duo lesia yo ontimi ya ulo
0: yes
1: kuludo shawa siyo lita sari ya ba mezara ntimi
0: yes rige sagara
1: neje lela ya ngur paya orke janda lilo rasat
0: yes
1: neje ngur ke njira kulole lampe sa yuwe lini
0: rufiyenye nge dolda kagi
1: akana kulole nyanya soldasat ay awa ana nyanya sa mzee
0: ke dumito kulole lampe sa yu
1: kosho loji kwa logu ni anime ya buwana jina lalasar buwana jie njigu nguni anabishwari ay genye mkwanyaki
0: na anainok
1: ejo ni
0: mzee roi joje
1: na mzee ero nataka maka na uleta mpaka nyumbani
0: ndaka ya kuota
1: basi ni anataka sorogunia full
0: mhm
1: orogunia ena na balongi ile balonyolo balongi ile nyene kobinyi longo shano ore
0: embirim
1: ke embirim
0: lava le jenzi kelele
1: ni au nembirim
0: mhm
1: sharp ni le gine wono gaji ne jalta satim me ga nyor amun nyene ga gine jalta sane ni sida
0: yes
1: ne una me na ga gine ulogoyo
0: Negera yenye ngorole
1: ne. Mebusegolomek.
0: Mhm.
1: Ah ya. Benyaro alta sara mukumbo na tengene samzi na iguniamo.
0: Yee ya kuota.
1: Ene lawo sabu ne jonku kan ne bun lawa ne rigella. Ne pedi ngo benan.
0: Mhm.
1: Eme shugunye ngona ko ben kuniani me ani chola sana bona ko 99.
0: Dialage void. Dialage lo reseron.
1: Sara sabu ga nole.
0: Mhm.
1: Asi ne mera lo ngana. Ne mera lawo. Mayo mbono ro ya dunga laga shara. Oni lo nde bar dunga.
0: Ehe. Njabe ba genda.
1: Anda ba lageti ne sagata.
0: Aha.
1: Azi ne lo ruba ga amu ajo kedum
0: ne jara nanu ose anasi ai
1: yes
0: mugedum miro lo lewa ngishu
1: amana ngwadi ga area
0: egra lewa abogie yok
1: egra lewa abogie yok
0: mhm
1: asi ne lo ne yogi sa 12 6 asi ne amu ngasa duwa jara etashi
0: egra rai deru duwa le muradi
1: e ba ga ngase bungwa gidiri ne rashi
0: mhm
1: now now kumbe ga ro shi stella dungi ga jara
0: mhm
1: Edun ngi joro nga. Asi page kwa chata tata. Page buga pa chata. Ke buga paro ya mure bidunge goji.
0: Mhm.
1: Na bala ke dunga itir. Page paari le page dar. Page bungo le en koshoge. Ye. Na ki joni ne boni anu joni. Sa 12 ta. Eh kwa le mpaka ji. Na ne bunga don kitikit. Ne kit. Ye.
0: Ehe.
1: Ne kit. No ne kit ra wol choni ka ge. Erdoge da bega sarge nemegemme asi ne bunga wala wal jaba bagay pagay kay khan
0: ehe
1: asi ne han role ne han dp erdo lawe ne erdoge ne bole mutumbo sa 10 sa 10 na sa 9 sa 10
0: sa 12 radu ranga sa dua washe nde
1: ero grode ngishu ne bua o gisho
0: ranga sa dua gwende nilo ya gwo esu mach nilo ya gwo ngolom
1: as e o meta ngishu ero grode ne bua o gisho ora grele bro ranu hine lebu don kisha grele bo Asi, inabuwa ya munamo, erane atawanga kweli kabisa meduo na anu isa yesubui.
0: Yes, nedu arianta ndiko yole.
1: Asi, kake jimako nanji. Eee, ke yole wa jolta ndori zene.
0: Mm-hmm.
1: Na kera donjanga yu kaishu kwa jo, kiri nole area.
0: Yes.
1: Nani ya? Asi, jimako nanji, lea lodo ya mga dole nesi iduna asata.
0: Nejima iporote heo iru kisho.
1: Nejima iporote nanji, nena ngarele entolu, entolu na ngarele wa. Ye, tekite mkuru. Nejima ilavo, lea lodo la waika.
0: Ogere rugisho edi
1: arugisho di ai edi to keresa amor ne vegel lugi ai lug
0: nenga sa min saudi
1: basho ga ni min saudi
0: nenga sa saudi alo by the way
1: asi ai ne vanga yo ga ebodisho
0: ehe
1: ne woni to do wole asi ra gro ga nolom Ara ino rabari njeri make freedom endelea hiyo yamu. Mwai la miya kena olo venye siyai.
0: Ara ni nyoldu wa jogi enya kita adia endelea.
1: Na kasi msuri, kasi msuri. Wera endelea kasi msuri.
0: Isi, ule inyo kita ala?
1: Kasi safi, kasi safi. Nyinyi, ndaongea na msee.

0: Aya. Kedi Eva.
1: Itu Eva.
0: Eva.
2: Hello.
0: Subo leng.
2: Ewa leng.
0: Chief elewa iskere mo yen FM.
2: Eh.
0: Ileje tu pranksiz.
2: Eh.
0: Eh. Ana anafanya job gani?
2: Ameolewa.
0: Oh, ameolewa.
2: Eh.
0: Niwe tanga ngenye?
2: Eh.
0: Eh.
2: Eh.
0: Keje ngai?
2: Keje Agnes.
0: Agnes.
2: Eh.
0: Ah, inde maraiye era enduara ga ingona kino?
2: Ya.
0: Inde kanyoshi asira.
2: Mera.
0: Mera garona getian.
2: Eh.
0: Okay.
1: Kayu ni kijogi.
0: Na kumeti biashara.
2: Ya, eri.
0: Keri biashara, kesi biashara.
2: Eh, gara gara bisho.
0: Ah, gara bisho.
2: Eh.
0: Okay.
2: Eh.
0: Aya, sawa sawa, midu ndesimu, sawa?
2: Sawa.
0: Ah, midu ndesimu. Wasira namba na sister nye. Na gaji ngai?
2: Gaji Agnes.
0: Aya.
1: Agnes.
0: Wasira namba Agnes.
1: Tuwene Agnes kama tutamunasa.
0: Nisi ya nige nasa Agnes. Siye duwane.
1: Angrei Agnes. Kama tutamunasa.
0: Yes, tusikie. Ileje karibisha Agnes.
1: Ileje kia nkaribani.
0: Tosha kia Agnes wano disiye duo.
3: We will notify you when the mobile subscriber is back.
1: Okay. Inimbaya hii.
0: Your turn, eh?
1: Tulize Eva kama kwa na
3: number. The person you called is not
0: me. Eva! Eva! Hello? Eva?
1: Ata ya mingia nyasi.
0: Ya, nikitumila. Eva? Ata pia Eva. Mingia nyasi. Mwone siye, tanagara kuliamba.
1: Tatusikia kama kwa namba ingine.
0: Kwa tungamfanyisha kazi ngumu.
2: Hello?
0: Mutaja anana namba, gara sa kuliamba?
2: Aa.
0: Aya, sawa, nade shukunya niku wa shoki?
2: Sawa.
0: Eh, tulikuwa tumfanyisha kazi huyo. Nakita kata tukampea biz.
1: Nakita kata atushone kitu ingina hapa nomu.
0: Angeshona mshipi ya kutoka hapa mpaka na manga.
1: Nade, ilikuwa mshipi na baya na manga.
0: Niki ndipa na didro. Yes, rege grau shinaka na didro. Kilo lukani tayari unosa. Mpesa hii. Quick fast.
1: Yes, ingira naka ushoki saa hii. Tuone, ame imekuwa kuwaje. Mando kama.
0: Mpesa ya ja. Enosa.
1: Yes, kejinga. Kejinga enome.
0: Kila siya lalde nebuji. Martine.
1: Martine.
0: Adolda Martine. Ya mikula ya pesa bro.
1: Jua yola jo kia niki regista yolo ngani wala ini buwe. Abdara yu si majina yako. Nijia genye jita ID.
0: Acha tumpigie tusikie. Masa 5000.
1: ID yake inasema hivyo. Mpesa I mean. Sima nende nana nangani.
0: Hello Martine.
4: Wee.
0: Subo lengi.
4: Iba.
0: Chief tele oesikira moja NFM.
4: Oh,
0: sawa bi. Adola jiranga mwa 5000 shillings.
4: Ni bigi nena ira unyegi. Ni
1: bigi blaka do unyegi mer. Ka. Yedio munya.
0: Yero munya mama.
4: Aradwa anararo orona yo na do maimara ha yangu gi arara.
0: Ana do draw.
4: Ee.
0: Kara jungura nana begi jo kare na draw.
4: Igurana gara imena i 140 ana airumia yi.
0: Ndumia 140 145. Amakadimiet na ingurana.
4: karini mira kaigurana.
0: Wow, wow. Kaje olonga lero netugurana shulabda ole twanya mbesa inde majaja.
4: Agira kagoina na so doma redera rarema derere manalu aru.
0: Mm.
4: Na kadi ya olonga na maigurana na mu elela si ruaru ngugia bari na nanano.
0: Ashore kali mwa brolai.
4: Aimwa na na hero urugu.
0: Kugu.
4: Ole loro.
0: Ashore ganta guyai.
4: Ai.
1: Ashore.
0: Sholeng naza ngegi nere jo
1: amma nyele balai mireo naita inyegi ingunguru age duo
0: kadera na shebia jo nyadli na ni nyamunyak
1: ni dio munyak ena ena jogi ena ena jogi ndai nyenena nyenena

0: Keji Pillars Plunge featuring Chris Tetu. Yola gajo Friday baba, mambo ni mengi masaa ndio machache.
1: Yola gajo Friday inakuanga na mambo yake.
0: Ninjo rada na yo orbaruru.
2: By the way,
0: yine sor moruo.
2: Mishelele nilo nejogi or mzee. Jodi eraga gira na giro ga ekek. Eraga gira ngiro ga gaja.
0: Aek.
2: Nejo ni kai diko. Nejo jodi radi ngirina to yengwe. Kirina ka jodi entasara ngwade.
0: Oh. Shish.
2: Nejogi? Nejogi ni nyela rasat. Ama. Itoshoro ye dagara na giro gin.
0: Awosh.
2: Nejogi ole kai ai a. Kelagwa.
0: Ole eto.
2: Kelagwa. Nejogi ai. Ni nadi erishida. Ndogi ananya mali.
0: Inedior gibey.
2: Kumbe ne deri enyamali. Amwara bayo. Or mzee radu jogi olele nyene jogi wara bayo. No oltukurugen. Oltukurugil en olentim. Ala ya ongela.
0: Haya rayi. Ongodi enito.
2: Yes. Ya raba ko leli no la jogi age no shibu ira no iti kamburashom.
0: Oh.
2: Moya unje ito. Dejo gole ba mana dei na dejo shi a shore na rasat ne gurgesi
0: de bonus regal
2: ne gurgesi na jo gavana jo ningela
0: ya gisi to shi
2: ba mana mu abu shi zor murani abu shi zor nor murani Abu shizor murani.
0: Oh.
2: Na eho mabo sindano edua ligi.
0: Ayi torno dina.
2: Nego ata kirager muranari o bira ngaji.
0: Indide kin torisho kinage.
2: Nego.
0: Kin torisho ore via sabu na sabu.
2: Kairu wadina nwe siyai. Ore dinano.
0: Kairu wa sabu yi.
2: Mera da yana nwe nadi. Nejo gore ningo. Nejo gini nyala rasa tore ningo. Marumun tinggal aku marumun lagi ni jogi
0: ore
2: ningko show mongko
0: tinggal aku ngero
2: show mongko mongko marumun lagi amu ada jani egiro gue siapa
0: egiro angkadi
2: Nejo gele apa bai? Kensio hong ko munore ne.
0: Oh, ye magura. Ara de yeng kirugo.
2: Ore ningo. Do mara ngasa ai gonji juru. Ye.
0: Ranya do mara ne pagare do yeng kirugo.
2: Do mara ngasa ngunung. Tegi ai yang kai yen rogi nigira lagi nur. Amu. Nera dia nigira asaren. Eru di nyegetem. Yes, erudi gasai. Rugi asnyo.
0: Ndio siore plan B.
2: Ndio sio sie.
0: Pero kona wili. Ndio maana ngasa dem sie na dunia.
2: Ngasa runga hiyo ngomono. Tegi bonwake amwe ego monage.
0: Lego.
2: Yes.
0: Erosidanda wetu.
2: Erosidanda wetu. Nepal. Nelo le. Nepal age nya bye bye. Nelo ninye na ego orkidia gala metia. Kelo nelo ru sa sitan kari.
0: Aya.
2: Nelo ru ri gej.
0: Aya.
2: Yes. Kelage ne lorere.
0: Yawo na mera do shuguli.
2: Yawo mera
0: shuguli. Yawo ngene jorchenda ndaba ni ngor dialo ne.
2: Yes. Yawo ngene ngor dialo irora. Na age loru age ne jogi anasengi genye. Ore ye. Nogure ara ye mbigota na.
0: Nogure bigiro ye.
2: Nogure bigiro ye na. Mogure gira ye ku mogi mbigot.
0: Ho.
2: Eto na ngene na gara ye gere raga igena gene. Nelo. Edo munya age. Ela ngoru ala barasa.
0: Ngoro.
2: Yes. La jogi papa
0: kamo dan togi
2: budiamu kira de anganga yae kira de anganga yae gaje
0: zuri sudi
2: kira anganga yae kira ngabobori nego ho
0: ole urasaro
2: ho urasaro anganga
0: ngoro ndogi ninnebo
2: ngora ire na gere ndogi ningaja
0: ni saru
2: ninnebo elo ara be lo do ne jogi pa mara muje na di do na shirishe
0: ho
2: kore mala lamiko ajogi hore mulalamiko Lelo le. Mugure rabe ero wala maendeleo.
0: Mugure be dunye gero nai.
2: Mugure be dunye gero nai. Raba gala ge neldu zonkar. Ne raba na ge ga gira gaira damu ajoki. Mugure ge gaiyem bigori nyo.
0: Ho, kumok.
2: Kumok renan. Ne jo ini entawu. Pa maadei. Kanyo di shida.
0: Entawu kai deria nyamali.
2: Kai deria nyamali.
0: Tawu ino rolta sa miyo dunyo gunas.
2: Yes.
0: Tawu no go omoni.
2: Tawu no go omoni. Ne jogi kai deri shida ama ire jogi ito lenduba
0: kesepa
2: kesepa
0: na boina ira orgidira damu ndasat
2: yes ne jogi
0: antona renya na
2: ne jogi ole
0: kesepa
2: kesepa pi ne jogi
0: aya 1 number 2
2: ne jogi ni ore niare ire jogi ire jesi ngina raigira kana ka jogi me ubure ara yembikot
0: oh
2: kesepa
0: kesepa na
2: Nejo yole ole getu nejo nejo nkari ngoja irina yana rumoi kera digulio ngoroyo
0: haish
2: na ga evidence
0: enke shu
2: orele ngure rene sirele rana
0: ore evidence na
2: eno riza bangishwe nyana name
0: kanyo evidence kajingwe evidence
2: me yuni me erunye lo nyolta sare ni evidence na igonia
0: roga kaje munga yolo lawa
2: evidence na igonia
0: munga ye nchongo
2: ne jogi nielde etu ama kaseba jogi
0: kaseba
2: kaseba
0: shish ara nongori goro nyara
2: yes kaseba ne oge kaseba kuna ba mu ama ka ne jogi anapa
0: Alda sari jogi.
2: Yes. Enapa? Ka bag bay.
0: Au, belanya alda sar.
2: Ka ka gua var ma bayere da.
0: Peo moni.
2: As. Ne mariji.
0: Mara la versa yoli.
2: Mara la versa ya mu. Eronya amana. Njetu. Ama kwanza. Ene na kitok. Esho mapa. Ela ala dunka. Netu aliki.
0: Rebaka ba handbrake.
2: Yes. Netu aliki. Pama na kai na nanu ngera. Nemeyu ninyi. Neku irmurra na roti ana. Murra na re gera dana.
0: Ho. Era bo shaba gera.
2: Yes. Pagi ke odi gina grengi toka ashumagino.
0: Ena.
2: Ai shori rengi toka lokonya mu. Ormurra ni aga na nan.
0: Ho.
2: Nejo inyanda kama ka kesepa ejo gi kesepa na ora baba shomo nanuna karo baba amare ne gungira ga jo gi la sigu mi bikito yere nan
0: karo na alba bona
2: kento re la bona
0: kembi go shu alu ya la boga enka kinyi
2: kento re la bona ba la gina re yarai ye ye
0: Asabu my friend.
2: Kentrela dia bona ba la gina re yarai. Ba dik dua ba.
0: Ba bi sa rendik.
2: No. Are jabana nu na na nyor. Ba du mo ya a homa nene. Amu ora ga ba do kentrela.
0: Kar da di lolan.
2: Na la gina na iko naja. Kai do na i de mari. Yogi, itesepa. Itesepa.
0: Pa yalai.
2: Itesepa. Erisepa
0: ama tunungo yelo mon
2: ne jogelde ama ama di ye babai egera jayendo mono
0: e jogega
2: era ile ni lora sat
0: shish
2: le
0: ole ngani da ke doniti
2: le pa mana nu amna bara na gravo nien ka rabu de rayu ama na nu amna bara
0: ole ngani do ngani gelo de ke nanang
2: na bara na idana kitu na grabonie ka rabu dairayo kenne mesdi o shi lawarasa
0: kenga jugana
2: ndia zendo yo shi ne mes lewa
0: ina ha to roni
2: ha ha wera tunyal wera ngai ire jaba menye memuni na kitu ire jaba menye mikaja
0: memuni nako mera marishoregi
2: nako mera marishoregi na
0: nako kalona ayu na kaja
2: Neko
0: na marisho na ning senano
2: Neko na kare jabana nuri rabe ama isumbua Jeron
0: na magal na wagara na baralda sat
2: Yes Jeron
0: ayera
2: Kalu na ni ngori we na ni nyeki
0: Yes
2: Ne ngori we siangi na ramadi shore Ha mera marishan
0: Ya ne baba are ni nye
2: aingorudia siangi kina apo ni gor mari ame pone ana ini ngaje rejo dunke epic
0: oh
2: adunga ntrela
0: na agua na yuni ntrela
2: nego na agua na yuni ntrela na dinye ready ve ya ntrela
0: bingirdi do
2: bingirdi do ora na jisef ni nyagon
0: nga mari
2: eje ya jisef
0: nga mari ne memuni
2: yes ejo gyalta sa rorera nikingo
0: eh
2: mukirogwa kirogwa na gigwana ngung
0: yes
2: ngung ya mazo
0: ande gilgum
2: ande gilgum
3: enta iserelelo tiatwa mayana mela mariamo kishugunye terishata doroba
4: mayan fm
5: mayan fm
6: so many forward here
7: taitun zinapiganiwa michuano inabobea ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana kuanzia Saudi Pro League Bundesliga hadi La Liga lipia subscription yako leo usikie pressure passion na kila game kila pass kila goal kila dakika ni muhimu usikose lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
8: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
9: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
0: Ehe, ndamba dana gana app, yolo jana KE24+. Nora naibu download na app, esina numba amu. Kiyoguru na ingiminti ni, nitu mba kumu wole na gana internship. Ehe, aruna aga movie, hiti ni weji series mba na yuena na. Tenebo nage no show ngera na aje na ake cartoon idumbogen tiado nage na ape K24+.
10: Osinkolio lesa tiado Mayan FM.

0: ya la ya.
1: Online ni ngoni no number accident no long nena erishada ino ninde machinda european ku mokten ko ito inalelege ronya star 462 hash te simuno ni lag lurbox bo tiatu ilelege nchori ni tu mengi de marani suli robiani na katake wore tiatu lelo bogisile na rabo ke zawadi ni na abasha ni de mai ni suli mpaka ngaloso ni ibu ni tolda ika yake kelele ko ling ronya star 462 hash ni gelurbox bo tiatu ile ni pikpini no s Ekidungi chilingi nitikita mwona udake Nitu merishwata ni nchinta ye zawadi ni mbali mbali Ambaka nkalusu ni ipu ni Tolde kai yake Kanyu ya nyeta Ironya star 462 hashtag Nige lurbo kusobote lelo ilem Ni nchinta tenolo

0: kabisa King James Kut ni nyedoi ilote ilo sinkulio logiri rabai hiyo dakika nita nagara anake oopisha na ninchedo ilo ngorpe ye baya anake sambili enteiba kigiri ya maritenebo atiatuan kaulele emayen atakuna san enteiba agiri kilikwan injere kakwa do ile lo limi na kinuze ligiri ngoru na kalosi orikilikwai ligira langwiki Mayen FM, hello?
1: Hello?
0: Hello? Mayen, ena?
1: Hello? Yew? Mayen, Mayen, si.
0: Mogure ni nye ni ngopi sasa?
1: Mogure, ebe Mayen, di nye ni nye amare ni ngopi.
0: Aya.
1: Aide, sawa dango.
0: Aya, sawa, sawa. Aide, pa ni nye report, graya ingura. Mayen, hello? Pule. Mayen FM, hello?
2: Hello, Mayen.
0: Hello?
2: Hello, Tilda.
0: Yew?
2: Tuba.
0: E, papi?
2: Oh, gandai nana?
0: Eh, kisirian tukul. Kanga ele?
2: Eh. Oh, nani mwantir dana hata ngarla.
0: Eh.
2: Eh.
0: Kibungi re radio tinalo?
2: Eh, ibungi rola kai jom me agdira aga unge mayola ganyo.
0: Me pio ling?
2: Nebiole.
0: Oh, aya. Kakwa nadu igiri ngoru?
2: Agra na ayoro yanta wiri rasmaro.
0: Eh.
2: Ayoro yormari lailo lenteke.
0: Ayoro kia altungani rali mena gino renyeke gira ngoru.
2: Igin mena gino ro leng.
0: Eh.
2: Ya rawala diyo bora na ronu.
0: Uh-huh.
2: Aduna izu nga mea narasa.
0: Aye.
3: Hello.
0: Hello.
3: Lulu.
0: Yew.
3: Tuba.
0: Eh, papi. Tanga sarare findio. Mayen FM, hello?
4: Hello?
0: Hello?
4: Jambo, mwenye.
0: Mzuri sana, o speaker.
4: Wow, o speaker zilo zipa nelo laranya ni mwenye.
0: Eh.
4: Ya.
0: Mm-hmm.
4: Wow, na ya teolto kani kiki timu zilole mwenye.
0: Oh.
4: Wow, na mabaya rati. Aje jarenya ito joge ya kene zinyara namba ini.
0: Mm-hmm.
4: Yanda lola barla ni.
0: Eh.
4: Wow, na ni pele barla yo lengo lengo. Ite ite yaga gaya ba.
0: Eh.
4: Ta yora pare ite ndele gaya ba ni yo lengo yo yo na hara ba ni ba yora.
0: Eh.
4: Na gaya ya yo se go ya ki. Ni yada namba yo ni yore yo ni yada na ito ma yo do.
0: Eh. Sawa sawa speaker. Mayen FM, hello?
5: You have received.
0: Hello, Mayen. Mayen FM, hello? Yew? Ip, is it that you're laying?
6: Ano, mama, sir, me told you right long time.
0: Eh?
6: Eh, agin mo nagin ito, ma?
0: Eh?
6: Ang kay gira yung nagin, nagkura, nagkiri.
0: Eh, eh.
6: Ang kay nagin, magin, tulisya.
0: Eh?
6: Ngayon ko tumigin ito na, yung dalawa sa nga mga ulo.
0: Eh? Ah, ya, sawa, sawa. Mayen FM, hello?
7: Mayen FM. Andi,
0: yew?
7: Yew. Wala.
0: E, papi, tala mare rendio.
7: Kajira, ano, mama? Barra din marba?
0: Kanyo do yasira?
7: Leara, babi.
0: Kajira, simu ajo, kuru, kuru, kuru, kuru, mayo laga din yasira. Ay, jiki jingay? Hello.
7: Ya, ini mau rara ramayan.
0: Eh.
7: Entah berarti dia yang mungkin di belakang saya.
0: Eh.
7: Eh.
0: Aja sawa sawa. Kuanzia dua saja mina.
7: Nee sedih dah kuanzia dama.
0: Aja sawa sawa.
7: Aja.
0: Aja. Mayen FM, hello. Hello, Mayen. Yew?
8: Tubule.
0: E, papi?
8: Kete yende iba ino?
0: E, kisi de ipi, egra gai roberari?
8: Eh.
0: E.
8: Mama sari nge redi urumode.
0: Eh.
8: Kisi de isi nende iba ime, di vena mali?
0: Eh.
8: Janga gere kite nige janga yana shi.
0: Eh.
8: Eh, ara rana mbukana lama baye dela gere gili wano?
0: Eh.
8: Anga sinya rente ruara yabana jimiri yam.
0: Eh.
8: ore ena shirkua tai naa kakiboita apa tenkop najo naa kimanya apa ewuei neji Oidi
0: hoo
8: tendaa alo ele Roire
0: ehe
8: nee enenkang enkarrunka
0: ehe
8: enorpastai olorpastai ojo Marayo
0: hoo
8: kidurra apa ena shirkua tai ele wuei neji Mebumi
0: ehe
8: ehemo apa inakop naa musana taake bayiero etaa nikira njeruetii musan nikining'o oleng
0: hoo
8: naa kajokita ake ena shirkua tai inji ake peekining'ito amu ng'oro saringe ina
0: ee
8: ng'oru enkayioni najo David
0: ehe
8: David lalo le Kamau njoo kincho namba ainei
0: ehe
8: peekintoki aira musana kibayiero
0: ee
8: naitoki ake sininye aata enkerai naji Silvia
0: mhm
8: arashu Nandi
0: hoo
8: ore ena kerai naa loodo kilani etii
0: mhm
8: neeta ena kerai ilarin ake yiokuni mpaara itoki aati
0: ee
8: nagira ake sininye ajoki ina kerai ai
0: ehe
8: siaki ilo alashe lino oji desimbi sawaki namba peyie awosh paatum ininonok amu kajo kirrai erata esimu amu aata naa tinaga Safaricom
0: ee
8: nemekure taa apa rumi
0: ee
8: najoki Samuel Kayioni orpastai lang
0: ee
8: najoki ake sininye rooshokoki amu ore ilo naa loonkaintok orpayian lai kake kiroro naa apa yiok ilchambai
0: ee
8: ajoki sininye maatooshoki aa mabayie det
0: aya sawasawa
8: ee shulu ang
0: aya kabisa oleninungo ni kigiri ya maritenebo ajakuna san enteiba nagira nake aitadamu eron tukipuwa rum indorropu olomon inchere shumwa dukuya ngura kiki ya won skiza 20 simuno tere wa olkilikuwa indorrop are wa 23175 oleninungo ni na indi manoto olkilikuwa ila nkirukuja usinkolio anasira tale biblia anaskiza tune
3: Ore esa nikibaikini.
9: Ore pookin ojomaa, ore ena ushinde nene nyindai taata pookin.
3: Egin tabaiki yetu ntiren lino.
10: Ore leba nebana na mashuru kajabe katoku kalara resi abu.
3: Tini inga malo mono osinu nejuruno.
11: Kwa kani Samson Olegewang.
12: Kajina no Steven wale saringe.
13: Kaji timo di torikene.
3: Amweke langiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namanyor masani.
14: Asiraki na bombo ingina apisha na maye NFM tiadu wode Grigori Sendro lulushile transmara
15: Asiraki na bombo ingile maye NFM taka undurige juado
16: Asiraki na bombo ingina apisha na maye NFM taka undia naro
3: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
16: Kajian karna Diana Seneya
15: Kaji David Olesaini
14: Kajian karna Elias Kitiapi
3: Nengama Tempolos ultinen minu etia wangan O gereshata tena baikiasa
17: Mayan FM
3: Doropo lomon ke Mayan FM

Kabisa, osinkolio le lazayo alazaro moleli alogira doi aitabagiyo dakikani atena kata nake o baya tomon oile ninche doi olaini ningoni longor peye baya nake abe baya sa ongwan enke warie olaini ningoni kigira airi amari nake tenebo arekuna san enteiba erishara nagira aikilikwan olaini ningoni inchere eji akalo doi olomo niligira ngwiki olmarei yani olmarei ya kiye pokin mba naidim aitubulu olmarei mba naidim aisho olmarei merorani nake esidai meroni nake ninguno oladuo marei aorpayan wentomononi ka doiye ijito ninye embae sidai arashu mba na jina apoisho oladuo marei meibungata meroro ni tenebo nepo doi nage aishi ndangolikinota geye pookin.

0: kite jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
1: Eremaya
0: Kira namba na boto lo sholema
1: Ashamo
0: intubulu yok Inta yok namba na bo
1: Mayan